kitay, sida ulang nga gautay ka naman na nga kitay. Si Tay Age, anang ka password ka muta amat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Osimitiu, nga YFM.